0: Wis wis panjenengane pragat Mas Roy ya, wis pragat.
1: Iya yo, cene wis mau ngomong.